0: stainless steel with titanium. Provides high resistance to chemical reaction. Protect quality, purity, and flavor of food. For demo and info, call Emmeline Feliciano 403-383-4164. www.solidmaster.com.
1: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
2: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Pinas Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Pinas Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
3: Alright, magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 26 minutes after 11 a.m. At bago tayo mag-umpisa, kailangan po nating basahin ang ating kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 4 hanggang 5. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, pagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. So yan po ang ating salita. Hango sa Biblia, Kawikaan 23:4-5. At maraming po salamat at magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat po ng aming tagapakinig, sa lahat po ng aming tagasuporta at sa lahat ng aming mga tagapagtangkilik. Nakita nyo naman ang ating batch ng ating mga sponsors. Marami pong salamat sa inyo at dahil sa inyo, tayo po ay 20th. Nakita nyo naman to. Yun, no? 20th anniversary. Yan po ay pagpapala ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay makarating sa 20th anibersaryo. At kami po ay friendly reminder lang. Friendly reminder po na ngayon ay Sunday na kailangan po nating magsimba. Atin pong ipagbunyi at ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa atin sa araw-araw. At tayo po ay manalangin, humingi ng patawad at higit sa lahat, tayo po ay pwede po tayong mag-request sa ating Panginoon Diyos. Pwede po tayong manalangin at humingi po tayo ng ating mga pangangailangan. At siya po ay sasagot, mga kapatid, sasagot at kayo po ay bibigyan ng pag-asa kung kayo ay mananalig sa Kanya. Buong pusong pananalig po yan. So again, mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa mga pagpapala. Well, ito po, no, yung ating tinatawag na Philippine Calgary Summer Festival. Magpapasalamat lang tayo sa ating mga kababayan. No, sa ating mga kababayan na tumangkilik. So tignan lang natin, pakinggan natin ang ating mga kababayan. Ayan, ang Philippine Calgary Summer Festival 2026, the merriest event of all times. Country Hills Toyota, one of our presenters. And at South Point Toyota, presenters po rin natin yan, si Alex Taylaran. Gold sponsors, ang Solid Industry, ang Alberta Business and Health Institute, ang Rolimi Bakery and Restaurant, ang ating Pacific Hut Restaurant, ang mga gold sponsors po yan, ha. At saka siyempre ang City of Calgary,

0: with City of Calgary. Ang silver sponsor natin, Sunshine Jewelries at ang Seafood City, Calgary. Ang Pojans Logistic, Moraine Lake and Lake Louie, Smiles Mobile Remittance, and ang Secure Your Mortgage, Mortgage by Cathy. Ang si CarQuest by Ann Reyes, maraming salamat. At ang AV Ventures, thank you very much po. At ang ating Incredible Travels by Alexis, thank you very much. Mamshi Kikay, ito ewan ko kung kaya ilan taon na ni Mamshi Kikay. Ang Tarot by C, kung gusto nyong ito, ang Love Life daw po ang nababasa niya eh. Buffet Yangtze, katuwaan lang to ha, yung Tarot by C ha. Sun Life, Let's Bright, Life's Brighter Under the Sun. Ang Ice Skating Academy of Calgary. Ang Raptors, Auto Glass, ni Maynard Pastor. Ang Healing Touch ng ABHI, maraming maraming po salamat. At si Mr. Rick Pineda ng Eden Brook Memorial Garden. At ang Filipino-Canadian musician, siya po ang community advocate natin. At ang ating Filipino ka ba? Filipino ka ba? Pelikula po yan. Yan ang bumubuo ng ating Philippine Calgary Summer Festival. Ngayon lang po yan. So yung mga susunod na batch, ipakikita po natin, mga kapatid. So in the meantime, tignan muna natin ang ating weather. So ngayon, ang ating weather ay napakaganda. Napakaganda ng weather natin. Tignan muna natin.
1: Tuning in to Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila.
0: Alright, right now we're sitting at 12 degrees Celsius and mostly sunny. High at 13, low at 5. And Monday po, wow, ngayon po today, we have 65% chance of rain. Yun pala naman eh. 65% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 13 degrees Celsius. At Monday, it will be...
1: Weather.
0: Monday, it will be 20 degrees Celsius. Ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Ang Tuesday natin, Wednesday, Thursday, may badyang pag-ulan. Muli. Sa Tuesday po ay 60% chance of rain natin or thunderstorm. 17 degrees Celsius po ito. At Wednesday natin, 90% chance of thunderstorm. 17 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang Thursday natin ay 55%, di pa ginawang 50% eh, no? 55% at sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius. Ang Friday natin, Saturday and Sunday, ganun din. Uulan din, may mga porsyento ng pag-ulan. 75% po, 15 degrees Celsius ang ano ang pinakamataas na temperatura. Biyernes po yan. Tapos ang Sabado naman natin, 55% din ang pag-ulan. 19 degrees Celsius, and then Sunday, 50% pa rin ang pag-ulan, pero ang pinakamataas na temperatura ay 22 degrees Celsius.
1: Weather.
0: Ayan ang ating weather. Now, punta naman tayo sa ating balitang-balita. Mamaya, siyempre mga ulo lang to, mga ulo lang ng balita. Ang sinabi dito, Cayetano, nag-Facebook Live ka na lang. Cayetano, mag-Facebook Live ka na lang, sabi ni Lacson.

sa iba pang balita, sabi ni Cayetano, win, usap tayo. Cayetano. Yan ang sabi ni Cayetano raw. Ay. At ito naman yung ating trial. Sara trial uusad sa Gatchalian leadership. Yan po ang ating maiinit. Alright, so magbabalik po tayo.

0: Katapos ng ilang paalala, dito pa rin sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radio ng Pilipinas sa Calgary, ang oras natin. Ang bilis naman ng oras. Yun pa lang nasasabi ko. 35 minutes after 11 a.m. Pero bago yan, mga kaibigan, pupunta muna tayo sa ating mystery. Mystery sound contest. Meron ba dito? Parang wala. Wala yata dito nakalagay. Okay, pero meron ako. Meron akong sound system. Meron akong mystery sound. Ito na ha, mga kapatid. Pakinggan natin lahat. So, yung mga nagda-drive, may pasahero kayo. Yung pasahero lang ang kailangang manghula, ha? Yung pasahero lang po. At saka kailangan, ang hula natin, kumpleto, ha? Kumpleto. Ang ating hula dito. So, pakinggan natin to, ha? Alright. So, tawag kayo. 403-717-1943, 1944 at 1947. For, ano to? $75 na tayo. For $75. Hulaan natin.
1: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

Rolling Loon. Natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Loon, naglilingkod sa Filipino community.

0: CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse.
1: Alright, magbabalik tayo kay Miss Ann Reyes pagkatapos nitong isang awitin ng Pilipino, isang Pilipinong awitin. Ito po ay entitled Halika Na, Lika Na, ni Halika Na ni Maxi Anderson. Pakinggan natin.

Mamaya po ulit yan, mga play, mga 12:15 or 12:20, pe-play ulit natin. So sana may makahula, ha? $75. At sabihin nyo lang ng tama yung inyong napakinggan, ha? Tawag lang kayo, ha? Okay, so mga kapatid, yung ating ano, yung ating tinatawag na ano na programa sa TV, maraming nagtatanong ano daw yung schedule. So ang schedule po dyan ay every Monday to Friday. So yung Monday, Tuesday sa umaga po yan. Yung isa 8:30, yung isa 10:30. Omni TV po yan. Omni TV, channel 119, channel 120. Tapos sa hapon naman, Wednesday and Thursday, alauna ng hapon or 1:30. Tapos yung Thursday, mga 3:30 to 4. So 30 minutes lang po yan. 30 minutes lang po yan. At ang ating ano nga, ang ating Friday, yan po ang ating prime time. Ibig sabihin ng prime time, yan po pinanlalabas yung kauna-unahang episode or yung bagong-bagong episode. Ngayon, yung Monday, Tuesday, Pinoy TV ngayon po yan. Ang Friday niyan ay, I think 7:30 o 8:30. Yung isa naman, ang Friday noon, Pinoy TV Alberta, sa hapon naman, yun po ay, ang oras noon ay, I think 10:30. So sa umaga din po yun. Ang Friday yan, ha, pero Monday, Tuesday, sa umaga, Wednesday, Thursday, sa hapon. Friday prime time, yun po yung prime time natin, ay alas ano yun, alas sa umaga po yun. So, check the listings na lang po. May mga listings dyan sa Omni TV. Tingnan nyo, Pinoy TV Alberta, sa atin po yun. Yun ang sa atin, Pinoy TV Alberta. Now, ito po yung ating ano, yung Mystery Sound Contest. Tawag lang po kayo, 7171947. At yung ating ano, yung ating Friday prime time, every Friday po ito. Friday nga eh, di ba? Friday prime time. Yan po ay sa ano, sa dito rin yan sa Radio Pinoy 94.7 at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi yan. So meron na po tayong kahapon last Friday. Si Car Quest by Ann Reyes and si Cathy Arellano po ang nandun. Tapos nung unang Friday naman, nandun po ang... unang Friday pala sila. Yung pangalawang Friday will be Pinoy Mix YYC. Nandiyan naman si Attorney Rofel at saka si Maynard. Yung pangatlong Friday, abangan nyo po yan. Meron na rin po tayo dyan na pangatlong Friday. Now, yung susunod na ano naman, Magandang Gabi Calgary. Sila na po ang darating, ang Hot Nights. Ang topic naman ito, hindi Hustler, pero Lady Lee and Rhea. So Magandang Gabi Calgary po yan. At saka yung natapos na nating Magandang Gabi Calgary, siyempre nandyan si Lizelle Halokon, yung Porjans Logistic, yung biyahe. Sana napanood nyo po yun. Sana napanood nyo yun. Well, anyway, ito po yung ano, yung... sinabi natin na na-interview during Kikay noon at ngayon. So paririnig ko lang po ulit sa inyo, ito po yung interview. Now yung Kikay noon at ngayon, ipapalabas na rin po yan sa Pinoy TV sa Omni. No, intayin niyo po yan. Nandiyan yan. Kung kayo ay kasali sa ating mga doon sa mga ano, sa mga nagmodel at saka yung mga nagpinta ng mga naroroon, no? Kasi ito mga ano to eh, mga artworks exhibit to ng mga artworks din, kaya nandiyan po tayo. Well, anyway, ang ating karaoke competition live sa Philippine Calgary Summer Festival atid sa atin ng Country Hills Toyota, Great Way Financial at ng South Point

0: Toyota. So, ito po ay gaganapin, hindi ko alam kung Sabado o Linggo, pero kailangan nyo magpalista po dito. Kailangan magpalista dito sa contest na ito. At August 8 and 9 yan, ha, Philippine Calgary Summer Festival, huwag nyo kalimutan. At ito naman, yung Philippine Independence Day. Ito po ay join us the Alberta Government raises the Philippine flag at the MacDougall Center. So, sa MacDougall po, dito yan sa Southwest. Sa Southwest po yan. I-ano nyo lang, i-google nyo lang. June 12, ito po yung ating ika-128 Independence Day. At nakita nyo naman, ito po ay hatid sa atin ng Philippine Consulate Office. And yung ating balita mamaya, teka, dali ah, dyan lang kayo. Okay, yung balita po, again, yung telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Napakaganda ng sinabi natin kanina dito, yung galing sa Biblia, di ba? Ang sinabi po rito ay, huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon dahil pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. At naisip nyo ba kung bakit paglipad ng agila sa kalawakan? Ang sabi ni Pastor Romy Dakila, na kung saan mamaya po meron po tayong gabay na salita rin ni Pastor Amor. Pero itong sabi po ni Pastor Romy Dakila, ang sabi po niya, tinanong natin ay bakit inihalin tulad sa paglipad ng agila sa kalawakan ang pagkawala ng kayamanan. Ganun daw kabilis eh. Tinanong ko ba, gaano kabilis ba ang agila? Now, ang sabi niya, ito daw po ang kumbaga sa ano, sa Leon, 'di ba? Dito sa gubat, ang hari ng gubat, Leon eh. Ang hari pala ng kalawakan ng ano, ng ere, 'di ba? Agila, yan pala ang isa sa pinakamabilis lumipad o pinakamabilis lumipad. Kaya pala agila inahilan tulad 'yon. Yung pagkawala ng kayamanan. So, hindi naman natin iniisip na mawalan tayo ng mga pinaghirapan. Pero ang sinasabi nga, huwag tayong mag-isip ng pagpapayaman. Siyempre, sabi nga nila, pagkagising mo lang, meron kang sinusuot, meron kang kinakain sa inyong pagkainan, meron kang trabaho, yun po ay malaking blessings na. So, lalong-lalo na, kung tayo ay magkakaroon pa ng mga extra, di po ba? So, mas maganda po yun. Pero yun ay pinagtatrabahuhan at pinagsusumikapan. Okay, so, eto na yung ating interview. Ano oras na ba? Naku, alas 12 na pala. Alas 12 na pala. Pero, tignan natin kung makakabol pa rin tayo. Pakinggan natin. Maraming salamat sa Philippine Consulate Office.
1: Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At andito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General here in Calgary at sa kanilang amazing event na pinamagatang Kikay noon at ngayon, pop-up exhibit and fashion show. At katabi ko po ang ating kaibigan, walang iba kundi ang ating Deputy Consul Dimagi ba? Magandang araw sa inyo, sir.
2: Hi, magandang gabi sa inyo, Tita Olet. And I'm always glad to be here at Radyo Pinoy and Pinoy TV.
1: Yes, at maraming salamat po. At nandito po kami ngayon at nasaksihan namin ang napakagandang art exhibit. Yung mga paintings na nandito at ang kanilang fashion show na napakaganda. Parang Filipiniana. Yes, opo.
2: Totoo yan. Ito po ay collaboration ng Consulate with Pintaceros Artist Collective dito sa Calgary po. At ang mga Filipino-Canadian artists natin dito as well as some from Europe na mga Filipino-Europeans who exhibited not only their artworks but also yung mga kaganda-ganda nila materno na kinonceptual

0: realize nila na kabago-bago at kagandagandang mga disenyo na makikay nga talaga. Oh, ayun. Oh.
1: Sino po ang nag-imbento o nagsabi na pamagatang kikay?
2: The time is 12 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
2: One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
4: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: Alright, pupunta po muna tayo sa ating gabay na salita ni Pastor Amor. Pakinggan natin. Ang oras po natin, mga kaibigan, ay 12:04.
6: Sa isa't isa. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. It is not good that a man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Ang Diyos ay ginawa niya ang babae para mapunuan ang pagkukulang ng lalaki. Sa makatwid, physically, emotionally, spiritually, and mentally, ang babae at ang lalaki ay hindi dapat magtalo at maglaban, kundi bagkos ito ay magsama, magtulungan, at magmahalan. Marami ang pagtatalo ng lalaki at babae dahil sa ipinaglalaban ang sariling karapatan at hindi ang personal na responsibilidad sa bawat isa. Halimbawa, ang sagutan ay ganito, gagawin ko ito dahil ito ay aking responsibilidad sa iyo at sa ating pamilya. Maganda po yun. Ang maling sagutan ay ito, hindi ko gagawin ito dahil ito ay aking karapatan. Marami ang pagtatalo at pag-aaway ng mga mag-asawa dahil sa ganito ang kanilang sagutan, makasarili at walang respeto sa isa't isa. Iginigiit ang sariling karapatan, hindi ang kanilang responsibilidad. Para maiwasan ang pag-aaway, kailangan ang maintindihan natin ang pangangailangan ng babae at lalaki. Ano ang pangangailangan ng asawang babae? Una, kailangan ang babae ang umunawa sa kanya. Ito ang sabi ng Biblia, "Likewise you husband, dwell with them according to knowledge." Ang sinasabi dito ay ito, mayroon pong kaugalian ang lalaki na makasarili at hindi niya pinapansin ang pangangailangan ng kanyang asawang babae na mahalaga sa kanya. Ang mga babae ay may kanya-kanyang kaugalian, mga pagkatakot, mga gusto at hindi gusto. Sa isang mag-asawa, ang kailangan niya ay siya ay maunawaan at ang lalaki ay kailangan maipakita niya ang kanyang pang-uunawa. Pangalawa, kailangan ang babae na tanggapin siya kung sino siya. Ang kailangan ng dalawa ay punong-puno ng pagkaunawa.

Unawa at kalaalaman sa isa't isa. Kailangan malaman ang bawat isa ang kanyang kaisipan at damdamin. Hindi kailangan ang lalaki na ika nga ikumpir siya sa ibang tao. Hindi niya kailangan pintasan ang babae lalo na sa harapan ng ibang tao sa maliit na pagkakamali nito. At dito kailangan tanggapin ang lalaki, ika nga, ang unique personhood ng kanyang asawa at kailangan tulungan siya na maging isang asawang kaaya-aya sa harapan ng Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Saddle Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. O sumulat sa email address na ito, amorruba@telos.net. Inaanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo sa Saddle Crest Community Hall, 80 Avenue Corner, 44 Street, Northeast.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling ang naglilingkod.
3: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 23 minutes after 12 p.m. Ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng araw. Right now, 12 degrees Celsius. At pasalamat tayo kay Nene. Nene, magandang good morning, One Manila. Magandang umaga kay Renee. At sabi niya rito, hope you have a great week ahead of you. Ayan. Hope you have a great week ahead of you. Siyempre, dun din sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. So, dyan lang po kayo. At ito na ulit, yung ating tinatawag na pa-contest natin, yung Mystery Sound Contest. Pero bago yan, papasalamat ako sa ating mga mahal na tagapagtangkilik, ang ating sponsor, Red Tag Days. Save up to 8,000 on select in-stock Tacomas. Finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime free oil and filter offer. Red Tag Days, zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Tawagan ang ating kaibigan, si Mr. Alex Taylaran, under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on sa southpointtoyota.com. At eto na mga kaibigan, yung sinasabi nating maraming salamat sa South Point Toyota. Ito na yung ating balitang-balita. Hey, kanina nagbalita na tayo, di ba?
4: Pinoy 94.7 FM. The heartbeat of the Philippines in Calgary with your host, Juan Manila.
3: Okay, ito na. Ang oras natin ay 25 minutes after 12 p.m. Ang bilis ng oras kanina lang, di ba? Alas 12. Kayetano, mag-Facebook Live ka na lang, sabi ni Lacson. Pinasaringan kahapon ni Senator Pampilo Lacson si Senator Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lamang ito kung wala sa panig niya ang batas at katotohanan. Inihayag ito ni Lacson matapos mag-Facebook Live muli si Cayetano.

0: itong linggo, June 7, when you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook ka na lang. Mag-Facebook live ka na lang. Sabi ni Lacson, sa isang post sa ex patungkol kay Cayetano, tinanong din ni Lacson kung ano ba si Cayetano kung hindi naman ito kinikilala ang mga institusyon bilang leader ng Senado. The Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors, former Senate President, and many others do not recognize Senator Alan Cayetano as the President of the Senate. So, what is he? Sabi ni Lacson, puro Facebook Live lang ang niya ang alam ni Cayetano na nagpapakita ng kahinaan nito sa batas at datos. Binaliwala rin ni Lacson ang pinakabagong aligasyon ni Cayetano na nakipagsabwatan umano siya sa Malacanang upang idiin ang ilang personalidad sa iskandalo sa flood control habang pinagtatakpan ng iba. At giniit na pinagtibay ng ombudsman at sa Sandigan Bayan ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee noong kanyang panunungkulan. At sa iba pang mga balita, Sara Trial iuusad sa Gatchalian Leadership. Inaasahan na ng Kamara na hindi maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng sigalot sa Senado matapos kilalanin ang pamunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, natapos na ang Kamara ang kanilang constitutional na tungkulin sa impeachment at hinihintay na lamang ang Senado sa na magsimula ng paglilitis. Kami po kasi sa Kongreso, halos patapos na po. Natapos na namin yung mga obligasyon namin, yung trabaho namin, yung sa impeachment, sabi ni Ortega. Gusto namin talaga ma-resolve na nila yung internal issues nila kasi yung malaking question mark noong 19th Congress pa saka nitong 20th Congress yung trial pa na maumpisa na. Binanggit din niya na mataas ang interest ng publiko sa impeachment. Actually, yung sentiment survey ng survey nga namin dito sa locality, more than 86% ang nagtatanong kailan mag-uumpisa ang impeachment. Dagdag pa ni Ortega, hindi dapat maging hadlang ang banggaan ng mga kampo ni Gatchalian at Cayetano sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pag binabasa mo yung sitwasyon, parang may cause of smoke sa screen, parang may cause of delay, pero hindi po pwedeng maging rason o kahit anong cause ng pagkakaantala na hindi po matuloy ang impeachment. Iginiit ni Ortega na mahalagang masagot ang mga tanong ng taong bayan hinggil sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente anuman ang maging hatol ng Senado. Yan po ang ating mainit at mga naglalagap love na balita. Magpapasalamat din ako, no? Magpapasalamat po ako kay sa ating Friday Primetime na sponsors. Meron pong bagong pumasok na si Mr. Angelo Garcia ng Straight Line Kia. Ang kanyang telepono ay 403-918-4046. Siya po ay mapapakinggan dito sa Friday Primetime. So, ng Radio Pinoy. Ano po yan? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang magandang gabi Calgary naman, alas 6 hanggang alas 7 din ng gabi. Okay. Okay. So ito naman, meron tayong caller dito. Tingnan natin. Ano eh, yung telepono natin minsan, hello? Ayan, okay. Just a minute. Ito na, ang ating telepono. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
2: Hi, Juan Manila.
0: Yes, what's up?
2: It's Sunshine.
0: Sunshine! How are you doing, Sunshine? Thanks for your call.
2: Doing well, thank you. How are you?
0: Very good, very good. What's up?
2: Good. I'd like to request a song.
0: All right, what song are you looking for?

Maraming po salamat kay Jace Dominic para sa kanyang awiting High School Love. Siya po ay isang ano, isang composer din ano, composer bata po ito. At promising po si Miss Jace Dominic. At sana isuportahan nyo, Jace Dominic High School Love. At eto na mga kaibigan, ang ating mga tinatawag na PSA natin, public service announcement natin, Laugh to the Max. At sana ay ano, Comedy Bar. Ito po, Comedy Bar Concert. Kasama si Negi.

si Petit, si ano, si Jewel. Calgary po yan sa June 28. So June 28 po, mga kapatid, ay panoorin natin ang tinatawag na, yan, panoorin po natin itong Laugh to the Max Comedy Bar Concert, Negi Petit Jewel sa Calgary, June 20 po. At ito ay hatid sa atin ng isa dyan, ang Four Giants Logistics, yung ating kaibigan, Forgeance Logistic. At syempre may mga ano po ito eh, napakaganda ng kanilang mga promo. So tignan niyo po yung promo ng nitong kay Negi at Laugh to the Max. So Forgeance Logistic kasama po diyan, at pinakaan to, one of the best comedy show ngayon this year. Ha? Laugh to the Max, Negi Petit Jewel, Calgary po yan. So ang phone number ay 4 0 587 719 3700. So yan na muna ang inyong tawagan, dahil yan ang ano eh, yan ang ating kaibigan, isa sa ating mga kaibigan, si Miss Lizelle. Alright, so pagka kayo bumili ng ticket dyan, meron silang deal para sa trip to somewhere here in Alberta or in Saskatchewan. Tanungin niyo na lang po sila, dahil malay niyo baka kayo manalo, di po ba? Baka kayo manalo dito sa ating deal para sa Laugh to the Max. At ito naman ay kasama din dito, no, ang Red Deer ay magpapalabas ng David Pomeranz. Isa sa pinakapaborito ko to. October 24 ba? October 24, 2026. So for tickets, ganun din. Nandiyan si Lizelle sa 587-719-3700. So huwag po natin kalimutan. Ang daming concert ah. Maraming concert ngayon. Ngayon kung meron po kayong mga concert dyan, reach out nyo lang sa ating sa Radio Pinoy, at tayo po ay pagbibigyan ng ating Radio Pinoy para ma-i-announce naman natin yan. So in the meantime, okay. So in the meantime, mga kaibigan, eto na yung ating Mystery Sound Contest. Ha? Mystery Sound Contest. Pakinggan natin ang ating Mystery Sound Contest for $75. Tawag kayo. Ito pala, Philippine Independence Day muna. June 12, 2026, Kalayaan, 2026, Kalayaan, Kinabukasan, at Kasaysayan. Ito po, schedule ng ating assembly ay 8:45, ang program starts at 9 a.m. So, ang location po nito ay sa, ano yan, East Garden ng MacDougall Center. At ito pong MacDougall ay sa 485 6th Street Southwest. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun. Teka, tignan natin mabuti at para hindi tayo mawala. ako pa naman, ang hina ako sa daan, mga kapatid. Parang nawawala ako pag hindi ko alam. Parang gusto ko matapos na kagad yung pagdadrive ko eh. Pagka nawawala ka, di ba? Sa 455 6th Street Southwest sa East Garden ng MacDougall Center. Join us as the Alberta government raises the Philippine flag at the MacDougall Center. So, 128th anniversary flag raising ceremony. All right, so 10 minutes before tayo mag-uwian. 10 minutes before tayo mag-uwian. Okay. So, ako nga, ito nga pala, no, meron tayong mga nag-comment dito. Si Mr. Nag-comment. Ang ating kaibigan, si Mr. Okay. Bumalik tayo. Alright. So, si Mr. Ronyel Navarro, maraming salamat. Kumusta ka na, pare? At kumusta na si Sir Ronyel Navarro? Basahin natin. Mabuhay ang radio.

0: 94.7 watching from but nasa Chestermere ang ating kaibigan. Shalom, sir, kay Canada Roniel Domingo Navarro at ang ating kaibigan from Jose Calvelo from ano yan, from Magandang Gabi Calgary, ha? Kung napapanood niyo si Mr. Calvelo ng Magandang Gabi Calgary, one of our hosts yan. All right. So mga kapatid, ang oras natin ay 50 minutes after 10 after 12 p.m. at eto na yung ating pa-contest for $75, ha? For $75. Pakinggan natin ang ating tinatawag na Mystery Sound Contest. Ah, hindi, ito muna. Joke muna. Meron din. Meron palang joke. Eh. Maaga pa naman eh. Maaga pa tayo. Alright? So, ito muna ito. Ang joke natin ngayon ay hatid sa atin ng Radio Pinoy.
1: Joke time!
2: Berting, isusumbong kita kay Chairman. Ninakaw mo yung damit ko sa sampayan.
3: Anong ninakaw? Anong katunayan mo at sinasabi mong ninakaw ko yung t-shirt mo?
2: Eh, kita mo hanggang ngayon suot-suot mo yung t-shirt ko.
0: Okay. Alright. Ito na mga kaibigan, ang ating Mystery Sound Contest. So sana makasagot kayo ha. Dahil ito ay talagang pinamimigay natin to para sa inyong lahat.
4: You're listening to Juan Manila on Radio Pinoy 94.7 FM. Arm Radio ng Pilipinas, SAR Calgary.
0: Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Tawag kayo sa akin, 403-717-1947. 403-717-1943-1944 at 1947. Siyempre, yung mga naka-at ease na, yung mga nasa bahay na, wag yung nagda-drive. Parang mahirap kasi. Alright, for $75, eto na. Nako, mamaya championship na. NBA Finals, Knicks at saka Spurs. Mga kaibigan, kung kayo po ay nanonood, yung isa doon, yung isang player ng Spurs ay Pilipino. Ay, Spurs ba? Tama, si Dylan Harper, yun po ay Pilipino. At yung isa naman, meron ding isang Pilipino sa New York Knicks. Hindi ko matanda ang pangalan. Pero yun yung mahaba buhok nun eh. Okay, so eto na. Pakinggan natin. Ano po yan, mga kapatid? 403-717-1943-1944 at 1947. Kanlungan ni Noel Cabangon. Pakinggan natin.

Yun ang ating Mr. Lawrence Pabangon. At yan po ang ating huling awitin ngayong araw na ito. At mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng ating sumuporta ngayong sa parate, no? Parate sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ngayon, paririnig ko pa rin, huling, hindi na po kayo pwede makasagot, pero pwede nyo pong i-play to sa inyo. Okay, that is for $75. So, sa susunod, isandaan na. So, pakinggan pa rin natin yan. So, yan po ang ating pagpapakinig sa ating radio, sa ating Mystery Sound Contest. So, again, magpapasalamat tayo sa ating Red Tag Day. Save up to $8,000 on select stock Tacomas. Finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime pre-oil, and filter repair. Zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Pinoy Connection at your Toyota Giant, County Hills Toyota at 403-290-1111 or log on sa chtoyota.com. Ito po si JM as in Juan Manila. Bumabati po sa inyo ng magandang tanghali sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!